Inggih punika saning ngawinang raris ide Sri Jinaraja saning peragayan dewate.

Inggih kadya sapunike suweni dani ngelaksanayang ngurcahayang kesatwikana.